Aho sāpā tēnī, aho ua, o a kōsi, wā whē, wā o no. Kua o sāi whaiwa whakahoka atu e polo ka lama tala o ngā lere a e wāhanga lotu tonga, whama whala atu pēh mele tio tū 000, e mō no tali tali lere ko tō pēk mō tō si o tau kua inga tonga o ngā natu e ngā lua pēh ngā lopi a tau polo ka lama kuia o e fia fini. Nā whala hi atu kau tō luke re kaha ka mā ke mō tō luke mō inga o e mamahi. O fuat foga de mo dol ne api hopo ate pembo mo dol go do be ha tapa o e kolo be u fononga ya polo kala mani o da tau be he ngalo ya be ko ngalo be tau fo fita i be go hi go tau o sia mai ai kam ta anga luak sa pa te no e mahina ko a ko si pe tau fo fita do be he tau fononga ai o tua o tau o sia mai ai ke mahina fo o ko ni ko ko ngalo ko tau tala ngo ngo le fi fini ke malanga faka e kia wa honi na e faka ko e fefika wa henga fefika wala tu fala mala mo tu palu me abi ko ya ko taulanga u

Kung hablo que no tau tala ngong le le ki he fia fini. Malang fa ke ke a honi, fa ho kua tu e fai fika wa va e ngalo tu tonga, fai fika wa la mputu palu. Me api kuia ko tau lang ho. Mo me me ke tau an tema kua na noko, ki mo e pa tau ho kua tu ke kong an hoko, o tau ngai tala ngong le le.

0: CEO ko ia oe potunga awe kastomu ki a kremete ka e uma afoki kremete vahe ka e uma a ene ka unga awe I whakafai nga maari ke lava ke omai e ngahi toitapu koe ni ke fuake atu ia pe fuake atu ngahi toitapu koe ni ko e ngahi toitapu whakapaalangi e fuake konga I he fiafini pe hokohoko atu ai fuake ngahi toitapu I he ngahi polokalama ko ia oe aptanga E taim tatau ku te autake mai pe amo e ngahe mea ofa ko e ni, ko e mea ofa tohitapu e ni taha. Whaifikau ko e u tohitapu e na e taha nima, ko tata anake mai ke tokoni ke aptanga ti mote aia ku amanake whakahoko. Pe aku oatu e ni I he whengau e aki pe amo e Friendly Island Bookshop. Whatawange pe tokoni atu ai ofani ke whakaului kakai o ku whai mahono pureanga. Whakapapa atu sela la taila kepa ko e pure. Oe kautaha faretohi o tumotuanga o wha. Pa koia koe fuake koia oe ahoni, pa ngahi toitapu koe ni, o fuake maia mea George, liufau viriami hulholo mo unga loa tupou. Pea mo tokta lia maka, pea mo e family. Na fuake maia e ngahi toitapu e hongofuru maanima, e fuake atuia I he aptanga koe ni. Koia koe Ngai ofa e kua take mai kore atu whanau tau te whaka paspas ki hei ki. Koia I he whainga maari e koe ni, o whaamu ke whaafe I heni, a e tangata e ki whaifkau tokon pule ako, o e korisiko se atau tai, ke ne katak wha mole mole, ka ne mea mai ke whaka te ngai toi tap koe ni, e whaoka te whakawa anoa sekretari o e ofisi hono ui atu e ngai hingoa. Malo.
1: Kolo eni e ui atu homo ngai hingoa, pa whamure mole pe homo kātaki mai ki mua, ke whuake atu a homo ngai mea ofa tohi tapu. Pe mei he koristonga, sione po hiva. Tu ameri e whaku. Solomone malai fo ou. Ama aho. Tamo ti lose ki fita. Tamo I he kolo hufanga, koe lau toi fa sapate a fas moyafi. Foi vaitaki. Tamo ti loni vaitaki. E mei he korisi kuni sālo te, mere whonua. Whetereni tahitua. Melodi taufa. E amo meita whatui tawake. Te mihi ako maolunga o tonga. Kanei soni mafi. Sisiria tau ngā kawa. Uheina halapua. Ping liu. Samiwela palu. Pita pau'u. Sione Misa, Sela Afu, Paulo Ari, Siosiua Koloniaki, Pea kia iwa mo e tokotaha heni, ko e whahofonga, pa mi he korisi piula, ko siripa vai o mo unga.